kwa mama. Iti uchayowe. Efile papa panopanganda ba medi. Eti akutumbika. Medi ndiye mutanfia. Dara ndiye mutanfia ndiye kuba fechinga. Chileseka nokse. Maezi yakula yakuba tule ikala muganda yandi. Ifumana paka bia mkusike mbali oko. Teti nkwanishi. Ifi. Haa, nakusha sana. Nakusunga. Digiri. Ifi pepa filekala 10 years. Filekala 15 years kata mkwe itamani. Ndiye kuba fechinga. Kasuke ni mbali. Mume na mchupuna. Kuna fia nshitila ba nimefo wikera ureka katila. Maezi yanga. Hii. Ama na papata. Awe tezi. Kumuto uwe ile mkufuwa ya nchitwefi. Aini. Awe. Kabanje wala chuka kotela panova ama. Ufilo wa sarapanga nina upwesha aini.